ndiba yine temlo bubugeza kukuyia madenko jukiza nti mabingo masavo onakule ncha tugenda gabaka kadeka sente walimu lanchem sports onyiga sabiri tano tano stamu ndemu asuna nyigoke mbulichimu chidja kubera chiku omera abasula kukiro mama ngamuka za namuli waka winyo embera bwete wete mla musamba kimali wasamba mkaba denga tulifo wichi chagama Ashraf Hakimi kana Kalens Akadaj kamulini yangwara na kakudongo ka Mike Van Der Ven ni fari na mamgama kikiri fari wekio gamba tora bensonga wariko aziri nyamu mbeira bote bete mbrabagize kwa kuhia mkongkwa na wangatumu de simba baba na wafumba sebi mervo gula simba edakika zita mbla mloko bagare go ngobude temu naita wabuda buda chegade wazire zire na manafama moroko yine ndibe nyoka guri warunchi nyo balese wano na oh my saibari saibari ya nye date guru negana ismail saibari ya nye day ya nye date guru ne ismail saibari aya uzo mtu kuri amaso haba molo kuri bagamba baba lo farao si so waresi nga bogero ni misiri mbade bogero ni moroko wa masiri misiri sabi mrogola simba kutuende ba inatambra bageza kwa kuyo mko ama timia na faba mudaj ba yu mpira bagala kuhusu kila mtu of time na sabi anfaze mamu wande wanateka baka matipi ateka baka swapati mpira ya simba na vinena kukwata pana ange Vifari pira na gunske dachika makumi ya na metano nga zira moroko zira bana fabali ama manye duanga ama budachi sikina kumera nga tenkulisa wakasikina kule kusimbi katono nyons je nebila labi nchi

Edakike tambula moloko bale tempera kontabo wano. Baguje kuna badawo na kutumana mulenso ya manyidwa nga Avnos. Avno nagonda kunsesia samavire. Pira gwa banago sobe wali ngwa raje bagamba funtula. Kamukuri ngwa la kanenzi kanu ka Anas. Anas sala Edin kazanyira PSG ko PSV and Oven. Azanyira ko PSV. Girite Flips Sports Verenging. Omanyisebo inamugana nga bamutaba Jespata. Yali ngambuza PSV chigwayo chitya. Bachita Flips Sports Verenging. Osolo chiri mpaya na ugamba PSV. Edakika zita mbromulens Aitiro Anas. Bali mkwa kebejawano na inga sendi semko.

0: Sebulungi nyo munonye yeko. Kakati nyongero kujukiza guo mulunzo we nkoko. Elane nkubuza anti ulijo. Ozo sumbu izi wakufune mere yobu koko kutandikira. Kutegeza kutegeza anti abayuga chikipotre breeders. Baba na wakulete de superstarter krombo. Enono nga ye mere kutandikira. Kakati mere yeyo geru wako. Yobu yamba nyomu na kuzabu ezi soka. Wakati we naku umusamvu. Nenaku kuminanya. Kati munaku ezo. Boba we yambisize mere yeyo. Enkoko ezo zikula bulungi. Na ye juki antolwe birungo ebiri mu mereyo okulizi minro otekanezi vitamini okoko bunote busobola kufa okujako bukola chimu kukula bukuzi kakati emereyo nolobo angubu wayo kulibu enkoko zisumulu kukamangu nyo nolioko ganyuru amu ebitagambika na ye bisinga ulo achito bitegira buweyu na matundiru wa gayuga chikigo na mwitundu bie guange ebitalibi mu okuliza chimu kolayo na jemu sinzira tuga mbabu gaminti chatendo ilate mujango oko. Abudala chuanu kamuli mama yuni. Mbaka mupala meintio wa mkono we yama ambuka. Weba legeo kuuliriza. Ivan cheyune mbaka mupala meinti. Wawana kasongula constituency. Na awe toja ngoku. Chintu kali dimunama ulire. Na awe choko la chatendo. Banange. Na akali ya kani bulijabula guwakusa. Atemu jukire. Tinake ndoka wame seza amazi wekabikira. Mumanyenti senya mambie chila amaluma. Kakati mbaga mbabu gambi, teguba kubamu lenga njuba kuuntu wala kaku. Singatu chiaba mbaga, na ye mama, njeni kakomo waka kusavira, toga ana omukono saobu sa. Kakati batai, omusango oguza nga kubusenze ni otaguza jiba kuzala. Nzi mkute mulie mpichi.
1: Plaza maulire, kulubukula simba, ni yuga check.
2: 30 years of serving Uganda.

yako kusimulagana penalty era wawulira bino nga Germany ewanduse akati egwanga eryo olukalu lwa Africa erya Morocco nalyo liwandude Netherlands nga bayita mukakodi yako kusimulagana penalty oluvanyuma lwo kulemagana mu kusoka gole mukwemu 17 zidakike ziise ku 3 ezo kumacha.

0: Amuize skupula mawana kulu wagola simba zile dachika muka gezula yoko elesa watano ezencha unakurwa ila gambie si gambie ndi mubi abibela nyomu bantube tuyambieko mtu wa jie uonga alibu bino muyamba agendo kugiranga yogera bibibi okano gamba chogamba mbiyo nati walichirunji chiyako lile bange rio na anyway wetubela na inga mpozi kangendeke umwana wabandi mubi Lawrence Runyolia atu wagalie yo
1: amanyo kire umwana wabandi mubi Lawrence nasanzida fe Runyolia nenge saa weno andi vumba ano mu town bwentu wensangidwa omusajja ono nga asibidwa embuzi mu bulago kigambibwa nti omusajja ono asangidwa nga ayimbula embuzi ezitali zize mu kiyumba ageze banyini mbuzi bagenze ku munimiro okulima ye bwatyo na lumba embuzi za neighbor nazirumba azitwala ajeke matwale atunde bwatyo asangiriziddwa omuvubuka ono neighbor wamulengedde nga asumulula embuzi agitwala kwe kumubuuza otwalawo embuzi y'abandi bwatyo nagezaako kupalapalanyira akwatiddwa wenjogerera nga essaawa eno ali ku poliisi ye Busiika gyasobodde okufunira olwaleero
0: abadde ayimbula embuzi y'abandi kagende Efraimu ate yali kitende
2: kagenda Efraimu nga nikitende kusumulya vizo kati antiko nika ntumire kumawange naka bugoja sena meso segai enkoza ona meso chifampa nyaa mtesa sile chitotoro kati antiko egule no nalakusaki kitende wenyini kitende ye family emu nga yabagaga eranga ya chikomera omuchara yafuye obutakanya ne bawe omuchara mugaga ina mesende no mwami ina kati bakoze omuchara ndo yafunye simu okuva omuntu omu na afuruma enyumba wawishi kumira na agenda mwagezi ya kumye wondozo wanga unyamu kenge soja na mbuzo vawa abano balisi tuwagambi genda kwebaka guofuru nyo kumyozi nusawa tano ni wafu nubutaka nyawe ni mchara ni wamu kubabu winyo na afuruma na duka gate na afuruma chukumaya na dawe jiavude mwazo jiavude antikoni ya dukide muka center nga engoji enon
0: okay, gegali saideyo nga nengo yetayambadde abachala muigo kuuma waka banga bakulese oli mchala wa waka tule wako kuumewo watolusa abachala bwe batibabira tibakola kati nobuza tokola nayo vawa anyway isawe dakati namwaka de akacha nakusoko funoba kabona

0: Kumeza. Get a new ride, invest in your life. We've got salary loans Kumeza.
1: Wefunira okutuukira ddala ku bukadde lukago wa siringi ozikozesa okutumbula obulamu bwo kw'ossa ne bizinesi zo okuva mu Housing Finance Bank ng'ofuna loan eya home, business, micro ne salary loan etaliiko musingo byonna ku nkola yaffe ey'oku mmeeza. Kyalira ettabi lyaffe lyonna erikuli okumpi oba otukubireko ku noti 8 noti noti 211 noti 82. Housing Finance Bank ekolera wansi w'amateeka ga Bank of Uganda. Sente za bakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera. Akaseera ka kyannaku wano ku lubogola Simba kyannaku teba bbaluwa gaba mazima ageyogerera era mbeebaza mwenna abasebo ne bannyabo abatukwatirako nga tukola omulimu guno ogw'okuyambako ku bantu nti mwebale nnyo mwebalire ddala era Mukama abawe nnyo omukisa. Nina wano omusajja oli dokita.
3: Yes.
2: Dokita Mulamba oba tewabutuukako?
3: Ndi dokita.
2: Wabusomerawo obwa dokita?
3: Nasomera Mulago.
2: Mulago wano? Gwani amannya?
3: Zemba mpita Peter Ocean Felix.
2: Emyaka?
3: Emyaka nina 32.
2: Emyaka 32. Wasomera Mulago?
3: Nasomera Mulago.
2: No, oli dokita waki? Wa specializing amuchi?
3: Ndi dokita nasome na nina diploma ku clinical medicine.
2: Awobera general doctor?
3: Yes.
2: Okukola n'okolera wamaladdi? Wamalira ddi Mulago?
3: Namala okusoma nga oni 2020 after COVID 2020
2: lwetwayingira mu COVID.
3: Twayingira
2: 2020 lwetwatandika COVID 2020. COVID twamala 2021.
3: Namala kusoma ku 2020.
2: Okay.
3: Namala emisomo gyange.
2: Nibakuwa diploma mu busawo.
3: Nibantikira ku
2: no tandika kukola wa
3: kale au namala kusoma jukira nali nkolera kiro nga soma misana. Baada nkolera bya sikali nga nkuma nkumira gundi Stanbic ATM kajansi. Kati awo nsoma misana nsoma misana nkola kiro.
2: Osoma misana Mulago okola kiro?
3: Nga nkola
2: ekiro okolera wa?
3: Nga kiro baada nkolera kajansi Stanbic ATM.
2: Ngoli musirikale?
3: Nga ndi musirikale kukuma
2: askari. Amisana osoma busawo?
3: Amusawo nga soma busawo.
2: Kale nga bakusasula sente mmeka eyo gyewali okola obusirikale?
3: Nga bansasula 200,000 buli mwezi.
2: Okay. Nga zojja n'osasula tuition?
3: Nga nsasula nga wali omusajja naye anyamba nga just muyambi.
2: Musajja wa mujjawa?
3: Musajja yava eyo Congo nansanga ku ATM
2: ekiro
3: nga nkuuma nabuuza sitole zange nange namunyumiza sitole zange nankwatira ekisa nga nawe alikola ki anteekamuko.
2: Naye omuntu eyasuze ng'okuuma okusoma wakusobola otya?
3: Omanyi ng'oli mu mbeera ng'omanyi naakuyo kisoboka. Nakuma kiro okuma nawe n'ofuna mutulo
2: anti owulira
3: n'ofuna mutu
2: newebakira ku bukuumi
3: towebakira kale n'ofuna mujasitulo butini then enkeera n'oddanga bukyali n'ogenda mu ssomero bwoti
2: kati bwe wamala okusoma n'ofunawo omulimu.
3: Naamala okusoma n'agenda eyo waffe Kitgum. Okutuuka e Kitgum n'afuna emirimu ku kiliniki.
2: Emirimu emeka?
3: Emirimu mulimu ku kiliniki. N'akolera eyo.
2: Ng'osasulwa sente emeka?
3: Nga bansasula 150 kubanga just small clinic. Yes.
2: Omusawo?
3: Yes. Nga tewali dwaliro 150 in a small clinic nakolera eyo.
2: Lwaki tewasigala e Kampala?
3: Okale okugenda eyo nga abadde ngenda kunoonya waffe gye gyantwala eyo Kitgum. kati kutuke yombera na natandika kukula just ku small clinic nga pasasula 150 per month nafuna sente nalinya bus okuva Kitgum bade nga koma wo mu kibuga nonye mirimu eshirunje
2: ngolabe Kitgum
3: bika ahanga biganye okutuka mu kubo last year mu August okutuka okiria dongo place je bayita Dima e bus yato merenjovu mu kubo negwa nange nafuna ko obizibu bwamanyi namenye ko kugulu kuno mirunde 3
2: kugulu kumenyekera muliwa
3: wano namenyekira wano
2: muvi emusambi
3: musambi ne wano
2: muvivi
3: ne wano
2: ha ne muhipo
3: ne muhipo ne mikono ne mikono wano namenyeka namaso gange wano katawo natandika kutegera nga ndi mudwaliro
2: mudwaliro wa
3: mudwaliro kiria dongo rifaro ne banteka ko bateka ko sementi kugulu ne mikono kale sementi namala mwezi 3 nga ndi mu sementi ne dayo ku review ne nga byebimunga wano biganye gayetaga kulongosa kate yo bampa rifaro ngende Lacho Hospital. Lacho Hospital nga bansaba million 2 ne mutwalo 8. Nenga sirina muwade. Nafuna omusajja omuyambi nampa transport nangambika ngendeyo eyo mu kibuga Kampala. Ngendewo omusajja bamuyita musomesa naye wa Kiganda nga akwata muma ebya Kiganda. Ne kutuka wa musomesa
2: olichiri andongo kakati gomwane yali asomedde wani imulago lwaki tewasaba nti bandete imulago
3: anti
2: kubanga abasawo ababeerawo bo bakola ki obato bamanyi ababasomesa
3: akawo bamanyi naye okuntwala eyo kiri ya dongo nga abadde siri mu sensezi yange jukira nafuna
2: akati wewadde engulu
3: nade engulu nga bambaze kuziteeka mu sementi ye nenga sisobola kutambula nga ndyawo nga ndi helpless ye
2: kati wewadde engulu lwaki tewasaba kuleeta mulago
3: kati okudde engulu awo nafuna oyo omusajja namugambye nyambako ne transport ngende mu Kampala okutuka wano mu Kampala nagenda wa landlord wange nga kyasooma ngabeera buwe okutuka musajja nandaba nagamba anko kiki kyakutukako nawe namunyonyola namugamba saba kumpeyo wensobola kola ki okusuula
2: otyo
3: naye nampa akarumu jembera sawa zirone sirina omuntu wange
2: kati wakomawo e Kampala lwaki tewaddayo emulago giwasomera mu basawo banno nosaba okukuyamba wakati okugulu bakuyunga mu bukyamu ekisambi ekiraba kyefunyizanga evivi
3: kale yeetaaga sente si bwa bwerere
2: basawo banno tebayamba
3: eyo si bwa bwerere kale eri basomesa kale wali abasomesa n'abasaawo
2: byabanjawulo internship mubeera temubeera awo nga bakulaba wali sharp boy wali
3: nga nali sharp nali sharp
2: niba takujukira ba lecturers bo
3: nali sharp
2: msajja yalema lono chokanga yasoma obusawo kati ezi wano ku radio Simba byewunyisa beba tukanika ate kakati naye wono talika mukanika kale kati ezi wano ku radio Simba ensonga ekuleese
3: ensonga yandese bwano zize wano ku Radio Simba okusaaba ababuliriza ba Radio Simba banyambeko bampe obuyambi ngende funa obujjanjabe kyali mwana muto
2: basawo banno bewasomanga nabo bakubire ku mulanga abaasigalawo emulago
3: kale
2: olinawo bomanyi bemwasomanga nabo kati bonga basigala emirimu bagifuna
3: ekizibu kyantukako n'essimu bagibba olaba kati olaba nga tolina contact sibeera kale nyangu
2: wabeerawo banno bomanyi mbu gundiyo omulimu agufuniddewo wano tolina bomanyimanyika
3: wali omu nga manyi twasoma naye n'akolereyo akolere jokolera ngovalu stezi ogenda jokulira
2: Amula banange akade ka chana ku waneno kulubogola simba sibaluwa agafegaba mazima ageyogerera omusajja ono yasoma obusawo na ufuna mu diploma Peter Osieni Felix ku miaka 32 agamba yagenda nafuna omulimu kitugumu kakati yali akolera kitigumu anga asasula emitwalo 15 munna amugamba nti atajanguka ene Kampala bashina abakalekaleko so kati mu process ye yokuja kwe kufuna akabenja aka mukutula omukono kamukutule vivi mu kisambi mu kiwatawo ate ne wansi mu kakongo vule kuguru kwa kutuka kutuka naye nga agamba nti okuva olwo embeera ati mutambulira bulungi zembadde mugamba nti nga gwe omusawo eyasomere mulago awo basawo banoomba kubirira kubanga obaka abantu b'osomye nabo n'ogamba wayi twasoma fena naye nze ebintu bintabuseeko muganda wange naye agamba wa teri ayamba basawo baba ba mitima si mirungi tugambe tutya naye nga agamba diploma y'obusawo yagikolera awo emulago musajja nabonyebonye yakolanga misana chokange ekiro akuuma can you imagine omuvubuka emisana asoma ekiro nasulanga akuuma ka ATM kali kajansi ya Castan Big Bank nenga bwati agamba ebisale byo yasasulanga mitwala 2 mu kukuuma ate bwe yagenda mu busawo bwasomeredde ate awo nafuna 15 anti embeero gyulira kale simu 0 7 7 2 7 7 7 ne 0 7 5 2 3 3 3 Osieni taliko mwasirizi ali ku migo mbeera sinungi wamugamba ino okuludda mwalongoosebwe kati waliwo wano Lubyanza Lubyanza wange yaleseda 15 Lubyanza nkwebaza musajja ono ayamba nnyo abantu bakyanna ku Lubyanza webale nnyo webalire ddala era 15 tuzifunye wano ngenda kudda nga tugezaako okuyamba omuvubuka ono bambi yasoma obusawo naye nga embeera mujiwulira gyayita mukanzije
4: akaseera ka kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ge

0: night wano kushenda mumu samba kasadu fm for radio simi mpologo meyedembania kula kari ruda watu mozaure yomu dashikeno 0 msambu 0 munana chinana mubili msambu 0 msambu siku kuba tukoze sadobozi awono no sindika ku 0 msambu 0 munana ani ya kubula ko enamu kulowoza kolo woza nti omuntu oyo aliruda wa awele zakati dobozi lyo alitu berenga mugana wangetumu zaura yon mukadashika kano kencha sigaza yon nga sina jipakinga
1: kubula ko
2: na yo wasu omao fomti magutuluma
1: wani ya gado kumanya jari yali mwagaru wawo nga yakusigaramu nge fumu lianoga
3: no nya nasanga Aisha nga avera saidi zeye na uki na hea andeka muroko
1: mkwano guo ube wa Luganda luo katikano kekasera aza uke
0: okay wanawetu za uli labantu wa feza viana alina kasongola tubuli
4: madam koni no za viana kuvena kasongola koni nonya madam gwe nasomesanga na ye madam eleni twasomesanga nawe kalongo ni hopu madam wabulira wa madam eleni wabanga jolinza za viana za kunonya ndi ku zero ms-
0: okay soko mareye simu kuoli tugene maso
4: samu zero munana mukaga zero asatu mukaga tano munya koni mama wange namulabye mama nambusi namulaba
0: yanonya mama we namulaba
4: ngalia za mama nambusi wale kweleza madankani
0: yali anonya mama we mama nambusi yamulaba eranga kati ali mukulia matoke anyway abantu ambazula banonya abantu babwe naye tunonyesa masimu tunonyesa voice note akadde tekali nyo kusaidi yange njagala kupakinga kambe baze abayambye kumusajja gwetubade nayi wano mukadde akacha naku gwebaita Peter Osieni Felix tusobodde okufuna emitwalo abiri mu munana ne 15 mwebale nyo mwebalire dala njagala jiza kupakinga mina nabule kajimu atuse na maulire

gamba yeyo kuchialo nekwe banyo mizako na ya kugamba mbako kashiwa mani nze nkamanyi nyo musango chiba manya sega omwana we mubende bagenda banyo miyake yeyo kuchialo nekwe banyo mizako na ya kugamba mbako kashiwa mani nze nkamanyi nyo musango chiba manya sega omwana we mubende lumundi mutakse tambula tuterede ngenda mubende ngandi mutakse tambula tuterede batadde kawe nyimba za muumya karusi akawala kachinyozi bwekese sa mubantu muhe bukalo yo yali ansabye obufumbo nengana nga tasiri ku mbeera z'abadongo naye nga bw'otunuulira agaana muwoomya naye nga bw'otunuulira agaana muwoomya ova mu takisi ne weegoga bye walidde kabi nnyo neŋŋaŋa kazirwanya bwe katunula mataga gw'ebisejja abange ŋa mukandabiddeko eyo mukagamba manyira

0: Buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali yakusasulira ku nooti 8 0 0 1 0 0 0 6 6. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
2: n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.
3: Omanyi kye weetaaga?
4: Ona!

Amaye, tugenda kavumba, yenga kumi na rumu, memba desa wa, tulika vumba, ne imbira biange final, wigo masha, amange, wama mwonyi zeto nkuba, simba ye kube ndongo, wama piti nana, uliuta mwana, ii piti nana, pika mwana saifa bada mwomu kabanda, ndaba wawo, haba mwishikoje bali bata bachariba ngebambuli zeka, wakame mbaga lebi tenkanika, habana mwomu kabanda, chirisya, gaya zawadi, chewanise, habana becha muguma, Chewa ni sao na ina wo ari wale ndo yanta baje na na risa zewo plani yange yalia awe chewa ni sao ne ono ono mana tumu ya ye yateka wembera tumu nali tumu na nalina kutuma eh tumu nalina kutuma nganjagala.

Ebola oba kuoyo abafudde obulwadde bwa Ebola kozesa jiki n'amazzi okujjawo ebisesemye wamu n'ekiddukano kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoyi okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku noti munana noti noti emu noti noti noti mukana.

kujena mwuzamba kati za satu fema mwufiori ya simba mprogramme nunja ya tembo siwe tia wanausuna wako wangu zaori ya simba ato kufa mitini ukange vienja ula kasa nga kanonange mazi zee ata nsonga zikaya kayemo wakufa wanange jevatani kita temba kasawa zino pule mwabe nga teake tafaya jio of course nga bosi mandevu ya sima naka kanakande karibu lekwa jio kuwira ungu kwa saka zine nsonga mpora mpora Shienze msajia uweka yunga zatu leo kubange Songa sema tema Nze komanda wanu kalevu le mulevu zi Atawa na ulewala yenze mulevu zi wachasachi na wano Waga mazanta kwa kumikolo Ulewa tenti manyakisajia uweka Likasula wanga tadeo tenti Mwamba nyakisajia uweka levu kosu katude mpola mpola Songa sema tema Mbanyu mlo nyonga tude mofisi ya boss mandefi ya nyonga muendia Bitu wabia na mina nga mbiamba de Nga nao kutu tupo ula yukenye waji Rukute woti mungalo noru kwata woti noru nyueza Boi wamu kagira asi wabu kwa atuwa mkono woti Note ya kumutima mpola mpola Nenge nonsikiza mlo kujao sende ya mkaga mandevu Kwa wanga usijao sende ya mandevu Mandevu ateja soro kunzijao ngateka na akalimu Kama nyivuru unji mama yetata katika Sijao sende ya mandevu jetukoli

0: Lutindo wano kulubogola Simba. Nkulamusiza munanga awulirizo sibye yoti ya newebale emirimu gyotuusizza akengalo. Walusimba evanize mu studios ogikutuusaako. Dakiika ziri ssatu ezaakayita ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero. Tetujja kulwawo nnyo kubanga tulina n'emipiira olunaku olwaleero. Mugirindirire ttiimu zeetegese dda ez'ebyembi bannabyamizannyo wano gikutuusaako. Olwaleero lunaku lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri asatu omwezi gwa mukaaga 2026 gwe mwaka. Abanyuse mukulike eyo, abakyakola mugende mu maaso, abafunye ebizibu nnyongera okubasaasira, n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Katono nnyo ebibaddewo olunaku olwaleero, bye mubadde mulindirira n'ebimu bye musaanye okumanya. Kano besigye olwaleero akomezeddwawo mu kkooti kulaba ng'asaba okweyimirirwa, naye nga okwemulugunya kungi okuva ku ludda lwe olwa bannamateeka be, abamu abaagaanibwa, omu mukulu eyagaanibwa okudda mu ggwanga Mwami Lukwago naye alina emisango egyamuguddwako, n'abalala baagambye nti bali mu kudduka tebakyasobola kumuwolereza, bali mu kwekweka. Mulamuzi nga amugamba nti nfuna abala namuga ate nabafuna wa, so embeera neggwa bwetyo, naye ng'omulamuzi ataddewo olunaku olw'okuddamu okuwulira ensonga. Ndowooza zijja kubeera nga ssatu, olw'omukaaga, olw'okutaano, olwa wiiki eno, katulindirire. Mukyala Miriam Matembe naye poliisi emuguddeko omusango, alabiseeko olunaku olwaleero. Nga poliisi emuguddeko omusango, ndowooza ogwakalebule, guba gwakalebule, n'emirala egigwa mu ebyo. Naye mu studios nina director communications ekitebe ekya NRM mukadde wange honorable Emmanuel Dombo Lumala. Tuwayemu katono ebintu nga bwe bigenda, yakakomawo wiiki ndowooza tennaba kuwera oba eweze okuva ekalangala, abadde ng'eyo ekyo ekifo nakyo baakyeddiza. Lamusa kubawuliriza.
1: Sebo Bwana Evans, mmaze akabanga nga ku lutindo mpita nga ndi wala nga sijja, era n'olwaleero tubadde ne meeting mu NRM nga mpanvu nga tuteekateekera ebyokulonda kwa LC1 okugenda okubeerawo ne women councils bye tubadde tuteesaako ngeri kye tugenda okubyaŋŋanga ng'ekibiina. Kati olw'obukoobwo n'enjala ng'ennuma ne nfumiitiriza ne ŋŋanta obanzigye, naye si nkola yange kulagiriza n'esituukiriza okuggyako nga biba binsobyeko.
0: Ekyo kyensinga okwagalako,
1: kubanga kiwa producer nga ggwe obanga omaze okuteekateeka oba okulanga obanga ate tewetegese kubeera na muntu mulala kikuleetera obuzibu. N'empaliriza naye nga nti kaŋŋende wenaakooyera wenja okugendera, kubanga ssaawa emu si mpanvu nnyo. Njagala kutwala omukisa guno okubuuza ku banaffe abatuwuliriza, kubanga okuva lwe twava mu kulonda sifunanga mukisa mulambulukufu kujja kwogera ku nsonga zonna. Wabadde okola gavumenti, pulezidenti n'alonda baminisita, wabaddewo retreat ezigenda mu maaso, tubadde n'akalulu k'ekikuube n'akekalangala, kati waliwo wano ebigenda mu maaso ababe batwala mu kkooti n'abeebuuza nti bino bize lwaki. Kaakati ebyo byonna nga sifunanga mukisa kujja kubaako betwogera, naye muzikiriza mbuze ku bannaffe abatuwuliriza nti amanya gange ze Emmanuel Lumala Dombo, omwogezi w'ekibiina kya NRM.
0: Neighbor wa speaker.
1: Muganda wange manyi bijja bigereke. Jo nabadde n'abantu be Kawuga nga tulina ensonga ze twogerako. Abakulu ne bangamba ntwagala kuteekateeka otutwale tulabeko omwami sipiika.
0: Abe Kawuga.
1: Nange ne mbagamba nti musuulanga mukisa Katonda gwaleese, kubanga temwamwe temwakira lumu ne mutegeka timugenda kubeerako ku kyalo ne sipiika, kati mwewe muna avela ne speaker ne muta mkoze sakucha alocha mwe eche mukono municipality mwevu manga mweka kubanga hii katondo kukwe ya kukoze
0: ya kukoze
1: ogusigadde kwa abantu kukoze sama gezi katonda geya bawa webana asala oo nga abalaba batelo kukola nadala bazo ganyi tibogu wawe kwa kufuma mkule mbeze kwa wadi ekisera kiba itako nebanga neba itako no mukisa kumandi koze seza na kwenye kuba ita mungalo kale nze njagala kweba zaabe mkono abasa zeo kuganti bateka teka ikisoka ugendo kuchalira mami speaker ikisoka kubiliba msisinka ne bamanye ngeri kija inza okubayamba mukwanganga ebizibu ebiri mu town ye mukono mu district ye mukono ne kuchalo kwagenda kuwangalira nga speaker
0: ne yanziza omanyi enaku zino kanchogere mu Luganda olutuufu Radio Simba ebimu okusomoza tukuyitamu na kamisana temubula mukachiro na yeyo tubera kubunkenke gwenga muna kibiina era omwogezi owa mawulira atudde wali ku kitebe embeera eno gye tulimu abantu be expressinga endowooza zaabwe mu mikutu egyenjawulo kakati emitimbagano jaggulwawo balala ne bajja ku radio zinga zino balala ne boogerera eyo ebbali naye embeera erabika okureactinga ku bantu abo nga si nnungi njagala kubuuza ekitebe ekyenaale mu kyotuulako ng'omukulu n'okulembera ebyempuliziganya byonna gavumenti yeye NRM ekyali mu buyinza era yekyatwala ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga
1: sebo NRM bwe mala okulondebwa
0: ekibiina kyo
1: ekibiina okimala okulondebwa flag bearer waffe era nga ye president w'eggwanga n'alayira nawe wolu kusokola government kati government yeryo kusamu nkola emirimu jayo kubanga mu government mukusamu nkola mubasa munkola mulimu na ba DP mulimu ne ba independent na abantu bona babwe obuyinza nawo buyinza bw'okudukanya government yeno wabwe wa president Museveni kubanga yalondebwa ng'omuntu president nenga te flag bearer wa fuwena arem njagala kukakasa nti bintu bingi ebigenda maso waliwo ebyewunyisa waliwo ebyebuzibwako oba abantu ebyebuza naga nti kino kyavuddewa naye structure ya government nga bwetekebwawo engeri yokka gye tusaanidde okufuna ebiva mu government kubuza abo ababwe obuyinza okuddukanya emirimu nga we gigenda kati bubanga waliwo ensonga yonna ekwatagana n'enfuga y'amateeka ffe twalonda ababaka ng'abantu ne tulonda paliamenti ne gituteekawo ne gavumenti neteekawo abantu abanaabuuzibwanga ku lwayo ng'ebikwatagana ku nfuga y'amateeka tulina minister akwatibwako ensonga y'okubukulembeza obw'amateeka mu ggwanga
0: oyo amazina kukkirizibwa na kubaako kadirisa jayo
1: mwami
0: Nobert Mao
1: kati asaanidde ajje mu parliament ategeeze ggwanga
0: naye alabikanga ebibadde bimuvudde mu ngalo
1: anti alina okujja kubanga enzukika gya
0: gavumenti ayambiddwako buyambibwa nti ssebo guno mulimu gugoba gutwa
1: kakati tayinza kwekweka tayinza omulimu tayinza kuguma zambiro I know kuvayo anyonyole kubanga enfuga y'amateeka eri mu ofiisi ye kandi bw'otuuka ku by'okuggalawo monitor ne NTV
0: ne
1: media mba kulaba we mbadde nzijano kubanga wedda ndi meeting mba kulaba ekiwandiiko ku social media kibaga nti kyavudde wa minister wa information mukyala Kasule Lumumba buvunanyizibwabwe
0: era lwalabiseeko ndowe
1: tayinza kwekweka tayinza kwewala kubanga afuna omusaala mu gavumenti ate nga yalayira yakuba ebirayiro okukuma ssemateeka n'okutuukiriza obuvunanyizibwa obwamu bwe bwa minisitule ye ne police papers parliament ne isa budget jatekedwa okolerako kati fenga bana Uganda tulina kulindirira bivudde bo mwabo abakwasi obuvunanyizibwa obwo ndabye nga gamba nti ensonga ezigenda mu maaso mu kugalawo TV ne mpapula za mawulire naga nti zibadde za byakwairinda era president azimanyiko naye bweziba nga zikyali mu investigation ayinza okukigamba eggwanga oba ababaka naye nga tayinza kwewala buvunanyizibwabwe okuvaayo okutegeeza eggwanga
0: omanyi abantu abo bonna bonna nga ne mwami Ddombo abantu Katonda nyambye nti mpangaddeko nga ndabo buweereza bwabwe kube waakwogerako mpangadde nga ndabo buweereza bwa mwami Mau nga tannaba na kuyingira mu gavumenti n'engeri gyabukwasizzaamu baka bwa paalamenti yonna yonna ndabye ku mukyala Lumumba n'obuvunaanyizibwa bubadde bumuweebwa ng'ebiseera ebimu balabika nga bavaayo mangu okwogera ku nsonga naye kati akadde kano waliwo ababasookayo abaasooseeyo ne pulezidenti era ne bagamba n'okugamba affe Piero yu ffe tusazeewo tugenda ku miitinga bano twogere leediyo eggulwewo tusazeewo tugenda ku katono nnyo wendabidde tweet ya mwami Museveni oba ex ya mwami Museveni ng'agamba nze nakkiriza naye nga baamusooseeyo ne ndyokandaba n'ebbaluwa ya Genosale ng'agamba nti njogedde ne gundi naye nga baamusooseeyo abo bonna bannakibiina bakyakya NRM Ddombo kyatuulako wali okukulira mu by'empuliziganya wembulizaawo NRM ekyali mu buyinza
1: sebo NRM ekyali mu buyinza naye empeereza ne tekinologi mu ggwanga ne mu nsi yonna yakyuka edda wano Radio Simba bwe yalinga yakajja mwali mwemalirira nga mawulire gatafulumye wano era nga wemugafuna mugakweka kati namwe mwesanga muvuganya kubanga muba temunaba kugafulumya wano nga abalina amasimu n'okuseereza bo baba agafulumiza dda agamugaba matuufu agamugaba makyamu kakati tekinologi yakyuka n'abakozesa tekinologi ne bakyuka n'obuweereza n'empeereza n'ekyuka kakati ebyo bye tugenda okubanga tugumira kubanga tunulira ku bannamawulire olaba monitor ne New Vision lwaki baagalawo okufulumya olupapula lwa Sunday kubanga baali tebakyatunda
0: terutunda
1: kubanga tekinologi yakyuka abavubuka kati basereza essimu abantu balina essimu zino
0: abavubuka abo tebaleete
1: ensasage
0: okubakkiriza okusookayo nga abakadde wewaawo nti embavu zaabwe zo
1: abavubuka bo nkola yagye ya tekinologi enkola eyo nagirabiranga ku Pulezidenti Trump olumu yeebaka ekiro neyeerabirako essimu olugalo ne lunyiga ekigambo kovu feefu ne tukigenda ku Twitter ne bamubuuza nti kino kyewatwitinze naye yakiraba bukedde tiyeebase olugalo ne lusigala ku ssimu neyeesanga nga bwe yeekyusanga nga lunyiga ebigambo ebitasomeka kati tekinologi bw'akyuka n'empeereza n'ekyuka n'abafuna information n'abawaga ne beeyongera kati ffe abakonsuminga information buvunaanyizibwa bwaffe bw'oba ofunye amawulire era kati nze simala gasoma bintu ku Twitter n'embikkirizo ba ku mitimbagano
0: naye waliwo ebize ne birabikira ddala nga bituufu
1: andi bw'omala
0: okubinejjanga tiiza manyi wano mugundi tugiyita tiiza
1: n'okasukayo
0: genda okulaba
1: kati okwata essimu n'okwata n'oyogerako ne munno bwe bannamawulire mwalinanga ekigambo nga bakiyita oba scoop scoop kitegeeza ki nti gwa asooka
0: nkivunule nti nze nina okukulembera
1: nze nakulembedde nga temunabakola kino kati ne ku Twitter waliwo abalina enkola eyo ne bagamba nti kino nga tekinafuluma nze kankifulumye tu bagenda kukkiriza nti nze amanye information gyevudde oba nabaddewo omu ku abo ababadde bakola decision oba nabaddewo nga decision eno ekolebwa abamu baabasitula busituzi mpapula bamuwa empapula z'okusitula mu woofiisi n'asomako ebyasaliddwawo nesanga nga afulumiza maulire kati competition jetulimu kisinzira kuoya afulumiza maulire nechigendererwa chikibera chi
0: ne tutuse ku mbere yo kati mwami dombo jetutuse ke mbera ya Twitter omuntu okuliza Twitter ne ngambo
1: anti no, teki
0: no butakanya
1: tutakado no ulizani
0: egwanga lituse
1: tutukole
0: kubiri ku Twitter na mungambo
1: Twitter no kasteberanga eva mu office ya dombo kati nzeni no mukutugwa Twitter singa ikintu kyona kibadde kalangala abantu bagamba nti katulinde simba amaulire gefulumia naye nga tegana kufuluma ne bagenda ku Twitter hano yangi nga ndi kalangala ne bagandi bigenze webiti waliwo abambuza juzi ne banga nti tuli wano tulindiride bivude mukulonda ne mbagantu okusinzira kutale center yaffe eraga nti tuwangudde naye ovunanyizibwa obwo okulanga ebivudde mukulonda bwaweebwa Electoral Commission kubanga nange sagala kufumba maulire gamenya mateeka kati technology watuse ne speed kwetutambulira kizibu okumanya maulire je gavudde kasita omuntu abaga fulumia abali mu obwesige ne bagandi afulumiza maulire ono CDF Chief of Defense Forces kati wabera Chief of Defense Forces gwe chairman wa security yonna mu gwanga aba prisoni aba
0: police
1: aba intelligence bonna babera wansiwo kati CDF afumi ya maulile tewali muntu yena yandi badaga aga busa busa kasaga fuluma ngaga fulumide kumutimbagano gwe gabera maulile agakakasidwa tichino kyasazeewo okwogera bwe babanga president kumutimbagano wa president aizo kubanga tena fulumya ekiwandiiko eno na eno genda ku state house handle ye oba eya wike Museveni kubanga ina handle ye ng'omuntu na teka kechi wandiko tuweza gamba atika ngende ku UBC ni nilire TV chene gamba singa milisa wa herife mwami Dr. Mario Musi alina chafurumiza ku Ebola na gamba ntika itwali mu songa za gundi za tu COVID na gamba nti tugenda kugalawo ato inza gamba nda ulila kebili kubanga uyu gwichi kuatako kate uye nkola jetu sali do kugenda katugu mengiza na yenga Twitter kuberao ne social media teji yao uvena njizo wa government o communicatinga ngeita mu official channels izaba minister bichi kuatako ilola ba
0: yensonga lwache mkubuzi
1: emabegao
0: kubanga singa dombo ya soso kuogera kubiona ngo wa information kuchitebe chena alimu nga minister tanaba nyizo gakansoke dombo na ye ekisinde ekitali na kibina chone kitandika okufulumya ebyacho ne kiragira na kino fetu gendo
1: kandi kakadi botulide kisinde na chairman we kisinde oyo CDF
0: yes
1: kakadi CDF ate mutabani wo mukulembeze wegwanga
0: okay
1: kakadi ekifo kya alimu kimuwe nkizo bwe wotasobola kutuka na kusaka maulire
0: bwe guli
1: ya solo kusisika na president ekiro azola n'omukubira akasimu namu wakundo uoza iye baizo kuteseza wamu ne basalira wamu kadiemu wakusasa na afurumia gwetunuri habino vya afurumiza tofa kwani ya vifurumiza yei sechi oma

0: na kuza ijo katidenge lo guli
1: chimala
2: Bebali ku finals ezensia nemira byange bali abiri mubana weekend owegwera ko tugena kuba tumazo basonjola awo weekend ako tutandiko kubabulira ubudde obwa checkpoint jikira checkpoint ya fe eri nansana ku mastowa kutabi lya techno kasangati eri nansana omukulu Edison tukubuza ko nyo atawa wagena kubera wono omujanjabi owa kafuru bamita naturalist akujanjabi sabya butonde akunyonyola bulunyonyozi imberayo azina munula bango genze oterera mpola mpola techno kasangati opposite ya chikuwe chide chebando ye checkpoint ya fuwegendo kubera iranga checkpoint nga wa tujimanyi bulijo etandika sawa nya wabula timu ezomu eze sabule gadi tuwega ili demukere kubanga kubili tuangala kubanga gari etokota e gari ino kubanga etokota kakati naba wagizi ba sabule gadi mwena mkolechi mkereko kale tuangala yo chief kakati tuanakina
3: aba,
2: chief
3: aba gundi aba nesa ambira biange na mwe aba nabane imbira biange timu za mweza nesa ambira biange zino kubira nga ziri ready sibi ya kugamba mwa tene sambi ateka tietude tulinda gundi ya je mwine yo mindset yo kuja na yusoka ne mwe kwe kambo ya gara simanya okutuke nga ulia wede mwa amanyi amateka gachi use amateka gachi use
4: abana mugenda funa briefing buliomuka kasa nte timu yo eze jude kakasa nti etimu yo erina jazezi zayo jaze tutegeza makanzu na magomesa agayo situgenda kukiriza kwe wola gomesi gwoze tolina olowoza gundi bebana maliriza nga banja zikakugomesi zaabu echo tichigenda kubeerawo ku mulundi guno waliwo timu ze tugenda okudisqualifyinga bwe tujiyita mune tulaba nga tiyetesetese teyambadde bulungi eyo nga tujijjamu nga tugenda ne timu eyambadde obuki eyambadde obulungi ba na wakiso abantu be Nansana, abantu be Ganda, abantu tubagambe kintu kimu. Mwe muli kumpi nyao ulira abantu bagenda kuva Bugerere, abantu bava Kayunga, abantu bava yiri eri jinja, abantu bava Madudu Mubende, nga gwoli awo Nansana, abantu tubabakokola kesa nyunga muli awo mukolachi mutunudde. Fireworks tubagamba sawa ze nyini nyini zitera kubera kakati batu twali tuzikuba sawa mukaga neka tizitukayo, musawa awo 3 ne kitundu tubatukuba fireworks. Tewera bila ku fireworks buli muntu yitamuna akasenda akatakuluma akasenda akatakuluma nega bako ku olola peche bayita nature bwegaba singo muntu abaji wadde mu fireworks wotuzi kuire banga lyonna buli muntu abera akasuka ko ku sente mu banga buli woka suka sente mu banga oja kuba wadembo kulonda sente zonna nawe zibakoze echi zibakasuse jangunga wetegeke da kalombolomba ako nga akabonera akalaga nti oli muntu mulamu ebintu byofunye mu nsi muno byonna byonna byonna tobifunyirwa amanyi go tobifunyirwa kuba gwe mugezi oba wasoma nnyo oba lwa kuba gwe osinze mikisa
3: nabawala balekerawe fujo jeje abawala atuke kisera nga tasobola kasuka kinusu tasobola kasuka chipapula kapapula kasendega kapapula ugendula kanika ke uba mubanga kati kajja keto lola kati
2: mama mocheza da ate mugambe buliomwa weyo chalina
4: walo chalina tukamba sente
3: tukamba sente
4: tukamba kundi situkamba chintu kilala chonna kale abana ba chiefs tugenda wa chefani
5: amanya kazube bashiri so kanze you know, supporting
3: onalibo ngate wadde bwayi si
4: kazi bwe bachi
5: kazi bwe ibiri demitiana kubanga ze managing mwana wa sister wange una mpita kojja naye kati abantu mviride sekanyonyi mitiana nenga taka ebyale kyetorode waru busunju nenga tako kitende manya nenga tawo kito nenga tawo ne ruwonvu ne byale kyetorode yala besejja kumenya kakati omuntu akwasaganya ebyentambula side zeyo entambula egenda kubera ya mitwale ebiri buli taxi taxi abantu abakakakasiwa kubana omwako gwede batu welekele ruweru mbela za mwala wangono abantu bali asatu mukaga taxi ya fed elimu abantu 18 taxi bili zezaka jula kachitageza weekend nege ndo kugwako nga tufunye ne taxi indala
4: soko lindeko taxi ya stika abantu 18
5: jeje ya fed ya gasemu abararabana
4: nita chingamu nga chikirizi wati mwoi menyama teka atine wakwa atila kukubu
5: jeje chige na kukirizi wapaira no mwako gwede butu achikora
3: Anti bali nembe yake anti nusinda
6: ah nenda abange nembe byange tukanti omuntu abera wa dembo kola chimito na chayagala kasita chwera anti chimenya mateka gagwanga atenga anti chimenya byabuwangwa bwachi kakati emoto katuzitike abantu balagidwa bebayino kola chi toja kusobola kunonya jeje obukubira sura ndi wa police una tukutete chikirizwa kutula katanda nende chitu mukikola ate chokubiri chokubiri buliwo weze motoka ya bantu 14 gwe chifa abalesi oyinako omuntu omuwo era bajja mukuwerawo mukasi obo kitegeera nga tukwebaza okubeera nga osobozeseza abantu b'ekitundu kyo okujja okujaguza day of freedom kakati tola abantu embo jitika mama abantu 14 atoba wefirize ndalo okujula mangu obo kitegeera Jeje neyanzizo very clear temutika yekisesi kuchi
5: na yenga antwara manya nyongero kutegeza abantu bechitundu echo omwami akwasaganya ebyentambula bamwita buzayiru njagara mufune ku namba ya Airtel yesimwe 0708 7
2: yoaye
3: ndukura
2: kwa najiwandika ati 0708
5: mukube ku namba yesimwe ya Airtel
2: 0708 7 0708 0708
5: insambu mubiri Nsambu mubiri abiri mutano
2: okay
5: netugenda ku MTN eri 0782 09 10 nsambu mubiri kakati sikomyo ko budde bunumva ruwero kubanga nza ategenza ali bwane mama ne mama wo mwanono era nabantu beruwero nabomba kunze kakati abali abakwasaganze ntambula yeyo naita kyusemu eri mitwale ebiri eyo bamwita Suna Joseph ya abiriko oyo mukubire ku 0705 musambu abiri mumwenda atano munana 05 MTN ye eri 0783 mumwenda 0 mubiri emu
3: okay tugenze mpoza atemu dotibo logistics tukatugale mitwala asatu jibere mpozi nga jituvako tujieso nyue mujitwale mujirie nyiga star 255 star mwenda emu hash atempo zotekeko pini namba yo ya mobile money bagenda kutema siringi 12 zoka obirengo ingide mu raffle draw ya fe yo kubiranga tunyola tunonyeko mwanguzo unako rwaliro star 255 star mwenda emo hash atobirempo zingate wangula bera koneka airtime kasiringi singa 10 nenga mukasera kanaka nyi tukujukiza bana fa Kampala paramedicals atempo zibana basangi bali likayunga nazigo bakubire ku simu eno osobola kubiranga wandisa omwana wasome ebyobusawo kutabula madaga gala okugatunda na buli kimu kudalala diploma ne degree kuba ku 0700 nkaga munya 9 mukaga 12 0700 nkaga munya 9 mukaga 12 obulamu bwongera okwira ngutozi zatenga okay. Bakunyumira
4: twagala okwongera obategeeza ntino abanene abantu ba VIP kumulundi guno ekavumba tubateredde wechenja we wagenda kubera ekituyita table table bebanene okubera amuwera abantu mukaga table emugenda kubera mugisasula sinsa kakadde kamu okutandika n'enkya tugenda kubabulira simu gy'okuba abanene obera ne kampuni yo ogambye abantu naffe tugendeko mukavumba ekintu ekyo kitunyumira nnyo ne tugenda n'obera ng'okiraba ku TikTok ne webuzo bawana abeerayo embeera yaffe y'abanene kati emezi egenda kubeera yakakadde kamu naye nga akakadde akamu mugikatulako abantu mukaaga kakadde kamu mubeera basajja basatu nga buli omu alina girlfriend we amazeeko awo mulye ku sente zammwe baana ba taata mulye ku sente zammwe yena kati twagala okulangirira ekintu ekipya basebo ne banyama abaana abavubuka abanyumirwa endiba nga ate munyumirwa kye tuyita betting kwolwa togenda funa omukisa ogukola sente gwe jangu n'omutwalo ogwo nga wetegese kukola sente tubatereddewo akaseera akapeneti mukamanyi naye akapeneti wekagenda okwawukanira luli bulijjo tubadde mugolo mubeeramu Nampala oba ki kakati basebo ne banyabo baletedde baana babawala abagamba tiwaliwo musajja asobola muteeba peneti mukiwulira kati va gy'ovudde n'enkumizo bbiri mugenda kubeera nga desike yammwe weeri osasula bbirizo n'ofuna akakuponi ng'olayira n'okulayira nti omukazi tayinza kunnema kuteeba mupiira okiwulidde kabalaasi oyinza okulema okuteeba omukazi soka ogimalayo siteepite osobola okulema okuteeba omukazi
6: Siza
4: kulemera kuteba mukazi.
3: Yeha. Omuwanguzi wa kwa unako lwa lero.
2: Banaye nakubire.
3: Omwanguza fona kuwalea aliku 0-5-2-5-3-5-3 0-5-2-5-3-5-3 Congratulations omwanguza wa fona kuwalea katumunonyeko waji asinzi dokubira mpozi ngate awangula ensimbi dino tuenda tumano bana gema kale tukujukiza ensia nembira byange finals ngwenda kuwera mpozi ngenda kuzomwezi 11 kavumba already simba
7: Anisebo.
3: Jebale sebo.
7: Kale sebo.
3: Nze sula senyonga no Radio Simba anigwa manyago sebo.
7: Sebo Sam.
3: Sam bangamba wanechuma machine nda ganti wangu de mitwala 3.
7: Sebo Ozirabi.
3: Ozirabi.
7: Sebo.
3: Sam obera wa.
7: Ndarbe keno mubende.
3: Oli mubende. Wakazanya emirundi emeka.
7: Gwe gusoka.
3: Gwe gusoso kuzanya.
7: Nikitabu.
3: Ah, kati samu spending yege na kubiranga at least elimu na umuchi ala ndo oza.
4: Samu olimu na mukisa. Kwela
3: kumundi kwa kusose.
4: Kumundi kwa kusose kwa kuzanya. Na
3: atele. Na nagatagenda muwa. Nzikiza jakiriza.
4: Na muwa siri ya mpaka. Na muwa yikiririza.
3: Kale samu vela kurunji.
4: Kale sebo. Kale, tuli kune mira byange final basiba ne banyabo situcha agamba na kuzamwe situgamba ku room kagalo wa wiki eja. Tubagambye ntino bana bawalabe bagendo kubera mu goal. Omwano muwala osibe 12 gwagendo kuba penalty. Ne mwana muwala na asibe 10 meka 2. Bo muteba obo lide 2. Bo akukwata. Oba na ikulema no jitumbeza mu banga. Obero feriwe 10 meka 2. Kakati wabula mwekanye nyo kutandika noluna kungolu wokuna tugenda kuba tukubulira one simu ko ino kuba kubanga sibuli omuntu ino tegenda kuba mere ya lumbe tinata kabalia gwowe nana ayagalo kuba penalty tugenda kubulira simu jo kuba we wandise oganti ndi mubana akuba penalty sizange omwana omuntu kuwe mikise 3 singomu kuba katimba akasoka na akukwata oli wadde mboga mantu bamunyongere eh ne tumukongera ogwo kubiri na akukwata no musabwo ogwo kusatu gusembayo Chumwana njoze nyo. Ni mwana tuyo kutiru mwa chiteke
2: ndo. Siyakule miendo.
4: Aketu na okubo kwa kusabi. Mwe chigana. Au kwenga tu kunyula. Atuka ntuyo mtu mute.
2: Kwa chiteke ndo.
4: Haba kulemye.
3: Bwe tufa kumpeo tugenda mpozi zate mwali kapu round yedako walieri. Katusoke tufune walieri mpozi zate chifu mla atu dabo wedi. Senka gali.
4: Luwa chitagumi.
3: Amanya gosebu.
8: Amanya na dobozi chikaira Charles.
4: Chikaira chitufo inako sente.
8: Namu
4: kwenye tonoto. Ngazi zoweka.
8: Ngazange ila.
4: Otyo, goze nani?
8: Nzize ne mwami kabalaso, no? Nga, mkolanga ukwasa ganya uuntambula.
4: Otyo?
8: Nzigendo moto walipa
4: vumba.
8: Nga, nakafuna yundu uze moto kaziri inga 3. Na ye tuwapate tuteseze mitwalo ibili chitundu buli muntu.
4: Okuvawa.
8: Okuva side ze bugere side ze kayunga.
4: Side ze kayunga bakuba kwekuli amaja amagenda na amadda. Kuba tumwogedde bubi.
8: Na ye ona lebe chugano kwa sifa imani.
4: Otyo.
8: Yatuwadde buli muntu agenda okuyingira motoka. Yatusasulide ye 15,000.
4: Ona lebo.
8: I'm going to go to the house.
4: Oba batu oba
8: namba yange ya simu ilizizo 755 asatu munya chinana munya chinda musa
3: okay kabala so tuwa uimba lorusemba uimba chi
9: uimba walita mwana wajabu ontu ongo

0: Progressi mbe mpologo menunje dembe mwana mwana tonja kila mwa tempo zake na tuwa luimba lulu semba luimba chi
1: na
2: bara
0: tuzeka chwe luimba lulu yantu wadi kari jango tuwe kataka
1: na tonja kila mu
0: agena tuwe ngoma yange
1: tuwe kujukiza oli mwana we wakiso abana abamu balazenga hadikuwa ya balaga wetu wage ndelwero tichari chizibu nyo okoze cho kuhita mubantu we wakiso balaganti abangi abantu ngabaze mbele leun pangulo wa president pangule beriti
3: wa president yomu akaguno e wakiso tuino buwangula era abantu be wakisera nyongera okubayitamu n'ebizindalo byonna byonna biyitingana n'olunaku olwenkya lwennyini drive tugikubira ku bigere Mr. Jeje
1: kati kitegeeza bano obagamba bano wakiso ndi gwe munalaba ngamba yitamu muntu ku muntu
3: kyovola bane kodi egamba buli agenda okuwerekera tonja kiramu kodi egamba nti tonja kiramu kasito yogera tonja kiramu bode ku kasuka yevu kasigwa kavumba bwereri
1: ibanangi boda chizigenda
3: kasito gamba tonja kiramu abana ba stage ya boda chikuwa kilo chisimbi likasa ngombe kasenge jerodi mpunga bonabe wadeyo okuvuga buli wamu agenda okuwerekera tonja kiramu
1: abana ba boda tuba jukiza timuvugo buvuza abantu atemwe ne musubwa kubanga bomalirizo ku ngoma zoko kolera ka sente ko sawa unga 12 oganti emisana ngenda kubanga nkola ka sente zigendo kwera 10 na 12 nga nange nchusize bara ngo yezo zenyine zono obulimu zimala ngo yingira okubanga tawo ne yimbira byanga ajja kuba atandikawo sawa nga 10 na 12 na yingo lunaku bonna tuluyisemu abantu tibategedde nanga ne sawa je tuzitusemu ezo
4: tuli action pack
1: eyo je bayita ne yimbira byanga
0: Okay, tukubuziza konyo mchala Allen Atempo zino mkulu Simon waleri Edmanster wabule meze sisi vumba bagamba ntinga ku Saturday no yenyini rather ku Sunday wagenda kubira mpozi atende vidi yabana babo lunaku lwali ogenda kubira mpozi ngate otandika na luimba chi rusemba yumanya engoma yange dukube kataka tugende
1: ngaluleta nsaba okulaba wo Rose from webale nyo kubera nga Rose from abakozi be mifalises kyasinze okubera ntino muntu asula bulungi banange tubajukiza okusula bulungi tongero bategeza tekeno kasangati tongero bategeza Simba Automotive zintu tongero bategeza MTN amakampuni yango natugenda kuba nago naye kakati gwe kampuni yo namu abanene tubagambye wagenda kubera emeza ya kakadde ngetula kabantu mukaga muchetanire mubere nga muli mu mbeera mwe mugenda okunyumirwa nga mulaba ng'ensi esaanuuka essanyu ku lwammwe
3: ani alisingwa muwa mubezi wala

iranga mukubala yiye kansa osebe sige mu chinya ngobede buli kipeze ndagiri oyi ni meyo mulembe ayikem uframe sawu wakatuwasi tumuta na pezi kuma kumi ya aneza kile chikumi ya chikumi kasori wedi kituipa 7 ya abali misori ya bili ya bili kumida kasanja akula mangu yanga ameranga vya dela kare mfune maduka aga Faith Agro Input simu Kampala ne maduka gwanamu Uganda aga tunde vyo bulimi ukisinga kau wakubide kunamba yisimeli 0 msafutani mu muenda satu munana nya munana muenda wana faba wa Faith Agro Input Evempo mwe waka za Yuga Chikisipa Yuga Chikisipa muna fatesa likida bulonji mwonsabi keyo mulembe nge nenge mpo mesigala yeri ya dala Yee Yuga Chikisipa muna fatesa mpo mwonsibu koko ya Yuga Chiki Mapazi vita gambika Volume Uganda, ufumi mko Uganda Yes Yuga Chikisipa muna fatesa sigala singa Yuga Chikisipa wa mulembe nyo Inebi febea la gilua, yufi mpo zelima la yo Ilango jufuna mwifi Mwuchiba nga biwagada tugeze Yagala bisambi yoka ufuna packaging ya bisambi yoka bagala mpozi biyo watire byoka ero ufuna packaging ga sabi ke bulunji ya biyo watire byoka na bagala ebifuba nga biri byoka ero bifuna so bulwoteka yiga chike wakao abeka be yagala mpozi nga bali yenko ke woma ndaka bakasira ka family.

Wanga Anthony Elanga, Benchia Sweden, Erika Basaminga Victor Johansson, Christoph Notvold, Herman Johansson, Gobayse Yongma Ekdal, Carl Staffelt, Eric Smithy, Alexander Hanson, Benjamin Nicklin, Ken Sema, Sandy Vesa Jesper, Carl Strom, Matthias Sivanberg, Besford Zenelli, Gustav Nilsson, Netaha Ali, Sweden, you know. Mpira emirundi omusanvu gyevudde mu kibinja mawuli cup negenda kulawu New York City sizawo kibadde emirundi ebiri gyokka nga kwekomye ku first round eya knockout stage buli etwavanga mu kibinja bagenda nga bagenzi ku round of 16. So mubala mawuli cup enfunda gye bagenze mawuli cup Sweden eyo nga baze emirundi gyonna omusanvu gye basobodde ogenda ku round of 16 sizawo gibadde emirundi ebiri jiba kumiye kulaundi yeso waka ya knockout katiki laundi yinu mtofude mchibinja laundi edda kwa ya knockout niba kumau chibado ya mirundi ya mili kweje msanfu jiba simyo kubira ngate baba mchibinja maudi kapu so babala gandhi wadenga na babu yefubako so nga obala timi ya bufalanse yinu basa bado kuangula games mchibinja games isa kuzuna bazi wangu de bako ba iraka bako ba senego bako ba timi ya nowe kari nu chasembo kubawa unga mufalansa iwangula games ya chibinja zona games satu chalwe chenda munana maku wogubaina captain ya iti wanga Didier Deschamps guna wude nga coach kwa kwangirio ili abu falansa ila bagi na maso ugo maku kubanguli mpake zensio na kari nwaita ubanga lalia miezi nga muka jali miezi nga tano mbape na azali wanga abili December wa chenda munana nga wafalansa abu bagenda maso n'okubeera ngate bawangula World Cup mwogo omwaka gwa 98 nga bawangula Brazil 3-0 sukadi ya ba Christian Karembu Yuri Gekayev abalenzi nga Thierry Henry Patrick Vieira Zidane so bano ba Steve LeBlanc Fabien Barthez n'abalala bangi so Bufaransa yali yabyafaayo kati coach Didier Deschamps wakaseera ako yali kapiteni wa timu y'eggwanga erya Bufaransa so ajja mu World Cup ye nga coach wa France eyokusatu mpwezi zina anonyo kubira ngate samba faino ile mdiri nganu wa kubanga jire mirundi yabiri wona wona abada samba faino so coach Deschamps bwa tungachago becha fai echo nenga nga baina manji manjo bala ntingiri jeba samba ili maso dembele gemu esembi ya teba hat-trick nga France ya kubatimia nowe satu kwemu ila inago uzi nya mwaudi kapu eno Mbappe na inago uzi nya ila Mbappe sawa zino mwaudi kapu agomuganda wanga uliza aina goals ili kuminanya abamusinga ya musambi ila eneo Messi uwa goals mwaudi kapa hati ya kumine omwenda wabala valenzinga milio Slav Koz ya gendo kubira gaga kumupira nga atedi goals ya World Cup zaali kumine mkaga so Mbappe achago becha faye chune mwaudi kapa eno menyini ya sabado kubira nga atedi afuko musambi wa France mbia fayo achasinzo kubira nga atedi abatebira goals nyingi na menyo likwedio musambi Olivia Giroud ya goals pozi zarima 15 musambu Mbappe guno budde ateye ali goals nkaga ya musambi mbi afaya cha sinzi okubira nga ateba goals nyingi mujezu gabu Faransa timu ya Sweden simanye coach kwa nafunga na timu ya France ngiri jerumba bala bala nzi bayabo basa tu abana maseri kati bala Bradley Bakola obale musambi oli amanyidwa nga Mbappe obale Ousmane Dembele ni Michael Olise baina buli kimu speed okubeera nga balumba wana against one ndio abasambi akwata mupira nga tano nya space yoka neno omuntu amwekize maso agumutwalira so nga balungi mu 1v1 Mbappe akisobola bulungi Bradley Bakola akisobola bulungi nyecho Michael Olise nti ateka space wetabadde nabanga asobola okubeera nga amenya napangula defensive pattern ya opponent ye naye nakabeerani akikoze ku Bayern Munich season ewedde mu Bundesliga akikoze mu Champions League season ewedde ne Bayern Munich team ne ku France akikoze Michael Olise abadde so consistent mu kubeera nga unlocking defenses za balabe mu kubeera nga akola emikisa mu kubanga anonya kubanga asambira okumpi ne bali peza abasambi okiganye nabanga abeera connector si ball carrier naye connector nti omuntu agenda okubeera nga connecting the offensive side bekibange badde etubidde mu kinya ng'eriyo omuntu aganya okubeera nga walina okubeera nga ava nti akikola either ne through pass eyo oba ne mukubanga kola trickery ze ng'omuntu bw'omwa omupiira akola kyabayagadde

Michael Olise babira nga ali awo mu Central Space nga namba 10 Ousmane Dembele Ballon d'Or winner ina Ballon d'Or obala Ousmane Dembele abamu de Champions League business blaze mu bilinganwa Ousmane Dembele naye asambe namba nyingi byagala sambanga mwendo wechigumaza byagala sambanga namba 10 na wingize bili akuba iyo kokono pesinyo kudio sokubira nga just aweze namba naye akola gaino kubira nga akola Dembele dalde bakola kubani ya lingua profile entono kubwa club level abade bench player na ye mfunda za bada hapa kubench bada saweche inja ulo na mpire gumi ya teba bali wa samba timi ya Senegal ya hile ya teba Bradley Bakoro yu so niko sanga ntunimu kubwa kubench nisimulo kubira nga jana teka uwe chiche so kuchiba nga balenzi nga Lizardu hapa kubench kusaidi ya Bufaransa balenzi nga Ryan Chucky na ya hapa kubench kusaidi ya Bufaransa abalenzi nga Marcus Thuram omanya France kwa ite PSG ina ne midfield by the way kogera ku balenzi batandika nga Adrien Rabio ne Chouameni midfield 2 eje double pivot yeyo chokane ku bench Ngolo Kanté ava ku bench no musambi oli amanyidwa natenga Manu Kone abade so so dependable ku club ya Roma season ne wede wasiwa coach Jean-Pierre Gasperini ninga ava ku bench sema kola gandwa ina wo plan option B buli number bubala mu defense eno abalenzinga bamalugusto mukupera nga amiuka walipeze mesambi yamanyidwa nga Jules Kunde obala Saliba nga samani pamekano ninga ku bench baina ka balenza balala mpozinga Ibrahima Konate mu left back eri wadenga akubye yo musambi Lucas Digne niyo mulezi Fernandez asambawo ne muganda we Lucas Fernandez ne asambawo so France yo Grand setting to beat Maudi Cup eno manamba zinazonda bakola mungi ngata coach achala zenti no aina design entufu esobola kubira ngeja ya manyi gabuli misambi kutimye gwanga ateli ya Bufaransa so Sweden yenu singene bese bedo kubira ngeja kule cha magero okubira ngeja ko Bufaransa na hiyo pezi ne bidanga Milenkov Band ya Hungary ne Germany Maudi Cup ya 1959 Sona uwenja galamba kwa se Abu Dhabi mwene Uganda Nyinga njagade omenyeti bugea mwenu Ulimo kubangulu nsimbe za bingo emituwala atano Usamu samveze chironi da chika makumi ya atano Jackpot pesi ya kubira ange zanya Zanya bingo Wanyinga kwa dia feri ya star bili tano tano Ofune chance ewa ule emituwala atano Nibana abadwa Tibo Logistics Nyinga mnyisi kwa dia yu Eri sita bili tano tano Sita mwende muhashie skodi ya star bili tano tano sita mwenda emuhashie sawadako ufina wateka password ya mobile money nyengo wa Airtel wateka doku bako ni yata ya mwachi ringo wa chikumi uzanye bingo ufina chance wangu le nsimbi yezo ndewa na fei abadwa Tibo Logistics giri emituwala tano mweno game of France ni sambe guanga area Sweden mbakwa siza na te abudi ya bima na Uganda tugene mkomentu wa France ni sambe timi ya Sweden mwaudika pia bidi ya bili mkaga

Chandamu msamba kasisa satu feme farwede simbe mpogo maedembe mkwani zako kwemkana gauli zalba gula simba yona Justin za mtu nivyo kwanga ibenja ulonza budi ya bimna Uganda tuli wakati mu game wakati wa timu ya wanafa ba Sweden wakulembe duwa bufalansa gole moku buwelele mchivinja I mean mu round yenu ya 32 tuwagala kwa timu egenda kuwaliku ye 16 bufalansa bade bakoze bulungi chances bazifunye bakora afunye Michael Olise afunye Kylian Mbappe afunye chances bili but they are so wasteful in that ompira guno guba lemo kuwela nga batu useche muda chike chenda pajia kwenye nyabuka ebya David inti Sweden tagezeza kukuteka au contest kubanga mpira guwe kubide side emu ball possession attempts kugoro nebidala but finally muda chika anga zugu ayo atimi anafa ababu falansa kuita mkiri ya Mbappe bako sezo kuju kujwa ni bateko mpira mkatimba agwe mgana nga uzalu uga simbo kuwa mkona li bako sezo chevaita quick reaction mpira chetuita quick reaction kwekubela nga refari ya gabia chisobyo timu jeba wadoe chisobyo ineta andika nga omurabe oba oli opponent tanaba kwetereza ebisa ebisinga mpira tuchibala kukona okwatako neguzikira negutaba running ball notandika bwe ba free kick bwe liba kona tolinde ebyo binengase no bibazanya ne bafune kona ne batwale da chikabili olileta a okufune kona kutandikira uka mangu nyo tewali na seconds era bambe mu speed wana na baba mkubide mdachika esa tuzebonge dem eye ba quick reaction mu kapira bwe tuchiita oyino okwebelera mu chovola babasambe basinga bwe baba bagabye free kick wezi tu omusambi tava ku mpira guyimirira ko mpaka because msajja hizo bakubao jibaita quick reaction atembera neso kubiranga tebatambu ya burunji nyo ngaba chisobro kubanga chitambla mkwano kubanga governance songa zino kale njaba tegezeko ntibana faba betika baga mantino guayagalo kubiranga kwa saganye songa za betika www.betika.ug ilanga baku gamba nti kubetika ebintu bingi nyobyo sobro kubiranga ukora noso kubango nyumirwa omuli zilive in pre noso kubiranga tosiba kukone ridako oso kusiba kugore dako mubana faba betika songa te odds nene buli mpira bubaba bakukubyo sobolo kwelango jayo sentezo kati nyumirwa chibaita cash out ngate odds zisigala zichaluwa guru mumbera nga baso kupanga itambula bana faba betika bayi wamwe simbi no so pango funo mpira live loud and clear nja kujukiza kwa na faba tekino kasangati abagamba tino sobolo adala tu kwelango kwa saganye nsonga zino gweza masimu beba ina masimu agacha sinzo kwela gakabi njogela kusimu zingazi iPhone Samsung tekino pop 20 spark 50 come on 50 masimo unga smart 20 hot 60 and note edge zone jazif na bulungi nyo atenga te promotion iliwo bajita chibanja mpola mwe bakuwele simu kasobera nenda ga muntu ne bakubanja mpola mpola mumbera nga beso pange tambla tusangi bali ali kumtasa system all wali kasanga te wali amakaga fa makuru nga kumafutaga touch energy kasanga te kulira na fo club au mumaso ga katalika kasanga te akapya eseta tulia ku system all ngo yingira eseto kuva wali ile Kampala songa tendance na tulia ku mastowa awali mitija kalitunse tutunude mukubo chebando ipande byeru etanga chisoma and techno kasanga ti era mumaso ga maduka waliwo bendera za common fifi to jazira babulunji nyo gwayagala ku WhatsApp tunonye ko kunoti misanve 3 anamo musanvu chenda musatu chinana munya obano ti musanvu noti 3 abiri munya chenda mu 85 mu muinda bana fa ba techno kasanga ti abagamba ti ateno bakutusa ko na accessories za masimo muri chargers muri screen guard simu ku original busawo no bukwata masimo ne bidalo jabera ngo bifuna bulungi nyo mu mbera nga beso kupanga tambla bana fa ba my proper abakutegeza ti no gwayagalo kubera nga ofuka agent ojabera nga obera na simu yo yokango teka ko float ate bintu ne biso kupanga bikunyumira ngo ofuna akasente buli ku transaction jokola na dalango sasula bilu za masanyaze za maze zabantu URN SSF school fees nebidala kakati tunonya agent asoku banga jakole na faba micrope chono kulango kula not msambu mukaga not muenda satu satu muenda oba not msambu not bili nya mukaga kumi anamu muenda tusangu waliku proti namba mkumi ya satu muemu kanjo cha street kama uchao kuflowa eja kubela ya kusatu kuchizimbe cha wildlife tower building evi ntutambile dalabulunji nyo nembi labi yange mkuju kizako nyena mui imba nyo ugambe nti wanakuzome zinga kumi na rumu echa kwa tobude cha abuta ilanga tuwaino kubela na inga mkago guo mkago kate aliyonga kumi na rumu guo msambu
nembira byange finals abayimbi naba kontanyi bonna ngabakoze tegese timu zezo mupira omuli timu zo kusamba gadi omuli timu zo kusamba mupira nesambira byange bitugendo banga soka nabyo waliye kavumba na kusomezenga 11 mutwalo gumugo ko kuyingira songa tetwambala bituli bituli bila kabira kabirele neni gina wansi yenyambala yoruna ku olulwa nembira byange mu day of freedom jangu tosobola kubera ngo leo suba sanyu bweri teribera olumu mu mwaka nesobola kubera nga to nyumirwa enkola eyo kubera ngo fune sanyu eritali ka gamba mumbera ngaba ino kubera ngo etambula agwimgana ngi auzalogwa simba faith agro input bano basabale takasori wa dikeru sanvu sanvu mu musanvu erigwa omulimingo chateka teke ni miro yo asawa zino oja kubera ngo nonya kuba na faba faith agro input bakuwe ensigo ya kasori chika cha dikeru sanvu sanvu mu sanvu wa dikeru misanvu satu atenga ensigo obodi simbe mu nimerike yo mulembe ensigo emu ebera ne mixa 10 ku 10 kubanga ebala songa te eka emwe vamwe sawa 35 ku 10 anea eza kilo ekikumi abale misori ebile bile atenga agumira akasana akuna mangu nyo erango obusobozi obo kumera emirundi 10 ku 10 abulina erango somusanga maduka aga faith agro input amukampala onampoz na maduka gatunde ebyo bulimi tunenye ko kunote musambu 5 emu 9 mu 3 chinana mu nya chinana mu mwinda bibana faba faith agro input ne kasoli wa dike du samu samvu mu musambu anja kutegeza ko ntuga chick super yenkoko yokajo so kubirango teka teka makaga tuno so kubirango mugenyi avao takugeyeza songa nawe ageza ko kubirango bera ne bupate pati na bichi family family day out kusandi zibesi abantu mufumba fumba bunyamanyama bana ino nyengoko ya yuga chisi super ebife binene nyo ngate virunji nyo vili gumi te vili debe akati ingo so kubaya ngo jifuna nga mparking mparking ya edie yeda akati ebife vyuka ebisambi vyuka ebifuba vyuka ujabela ngo vifuna bodirote keke nkoko ya yuga chisi kabela kasera ka family gwe mgana nga uli zalogo la simba nja kusembia manafe aba dotibo logistics tuli mudachi kesemba ime tuga vile nsimbi za dotibo gwe mgana nga uli zalogo la simba yangu niga star Bidi tano tano star, muende mu RCS. Star bidi tano tano star, muende mu RCS. Sokupira ngufune nsimbi za Dotibo Logistics zama bingo masavu. Ebintu no bisoko kwanga bitambya dala bunji nyo gwe mgana ange auliza lwagola Simba. Yonajo sinzo kwanga uliza tuingire chundo cho kubile cho mzanye sawa yona iranga embera bwetu bagendo kubira ange tambula gwe mgana ange auliza lwagola Simba nga tuingira echitundu chidi echo kubili echo mzanyo bana fa babu Faransa nga bambalagana ne timu ya banafe abaswine ne mababa kulembede gole mukuwerere Viola wali etaki na ngamba buna akatuka olituka leti ne mugurukana gwe Viola olituka leti ne muguru ato riembyo ja kunsanga nganze nine bisumuruzo obanga nze nyongera mu enkumu geyena olituka leti obasi chono sanga nganze nyongera mu enkumu geyena kakati mukongera mu enkumu jira mu ebintu ga kusanganga kwegamba nga hey. Buba nange ze Viola wo nga beta balete yawo ebinyo byenkunga bisatu enkubiriitirize gwe omangu ndi abo emirimo mingi nnyo kale mbera wote bagezeko okubira nga etambula gwe mugana nga uliza lwogola Simba najo sinze kwanga uliriza omupiira guzeemu waggulu eno nenga tiimu yabanafa ba Bufalansa sajja ba Sweden baba kubya demu zero wakati waggulu eno Antony Elanga yasinze tere okutawanya tiimu yanafa ba Bufalansa Elanga najanga paswa ne bajja bagigwamu asambenya omusamba wa William Saliba bakubya baka n'omusamba bada wetu upe mekano kale mbera wote bagezeko okubira nga etambula even I very cost is better than Sweden ateka ti avude mo gambo tanta ali better than ya chali Sweden ya chali na chance ya ita musebo yee Lion yo vubudaka choto chongira ngomutu waba avude mto sa gabanti is better avude mo waba avude mo ebe tabili mo wadaka rigundi abadamu singa amanya una chali mo ya deba mkulembe demu zero baka sompira muwanfu nya samiyo msambari Adrian Rabio baka pase mabega Victorin Ruff Najja papa simpavu nyomu bangano bano nyomu sambedwa Julius Kunde. Najja siba kapira bulungi nyo. Kunonya mulenzo na

tiba Alexander Isak rafana gamba free kick ya timu na fababu Faransa ze abudi abimino ikanda fola gambia bu Faransa juu kare mbeda bwete bweri abasajja abawagira bu Faransa bonna omanyante ida bawagira seno abakaza bawagira bu Faransa omanya bali yo rwasaliba abalala rwambape abatontono bakulaga didi ya disha ono yali kapteni wa bu Faransa mu 1998 nga bawangula ekikopo kyabwe kisoka mu byafaayo bwebali bagwangana na faba Brazil ojukira abasajja nga ba Franca Dugare abasajja nga ba Biki Senteri Zarazu bano ba didi ya disha baina abasajja nga ba Masebi Zayi ba Thierry Henry nga mulenzi muto nnyo basajja bali ba Emmanuel Petit okitegedde Petit by then yali asaaji kwagenda kutimia na faba Arsenal okitegedde kwigamba oyo didi ya disha yali kapteni nga bakubatimia Brazil 3-0 mchenda mumu nana mwabajukira World Cup eyo Brazil wajai na basajja nga ba Bebeto wansom tende site wa Dunga abadi pamita kochi Zagaro Dunga yali musambi nga kuba namba bili actual yali ne captain yali Dunga mwemba sera bide nga bali wansom tende site wa Frank Zagaro bali nga pamita Zagaro mzei wakazi baina Bebeto baina Romario baina basajja banji nyo haba Brazil nga bakambwe ne Ronaldo nene Ronaldo Dalima gwe mumanyi ono mwana Ronaldo gwe muwagira mwayaje erinnya liyegomba kale mbera bwetu eso kubanga etambula bu Faransa ne twale kikopo kyabwe kisooka nga bate igoro zemu kuzo gozi bili zaali zate bwe musambi oyo gwe baita Yasin Zedin Zidane nga musayi muto nga alimu omusayi omuto nga anuna n'okununa omusayi nga baringa vampire sabula timu ya Brazil n'abaleka mukubiro nga basensebuse kale mbera bwetu bwelio no kocha wa Faransa aliko didi ya disha ye mukubali ba captain mukumu lwena chenda mu munana kale katabe mbera nga bageze ko pange tambula wanaba kulaga omusamba ba Brady Bakola bagenda kasuka mupira wa great mena fa wa Faransa pano nya go namba 2 ya sawa yo no pana baje ba gwediza tachageze ko pange nyoke mabegeno William Saliba na jano nya kapira katontono na jano nya no musambe oyo sio meni yano mpira sio meni na jago William Saliba nibaja baga baka tontono ukunonya Lucas Dean na jaga bapaswa gureno wa karrasi mufalansa ni ya kuba isa wale na wa gureno nibaja wa gwediza bano nye bakora tanafuna Lucas Dean na bombe na gugenda mgenzi wa mwe throw in ya timi ya wanafababu falansa ladies and gentlemen Luima Brian Ogambo otia weba lukwila nga uli salu wabula Simba agambi abo umu na dina fetufune kumirimo gwani agambi ya tinawe inakora kuredi abantu wabamu lina kutunda butu wabwa mese na bumasu bo umu ladi na fetufune chokaze bwe mba kusimba chili otomatik yondi ogenda kujia wengkora ntema kulia chinusu msoke mkorekewe kuziredi yozo obule retu obulu anga obutuwa mese mbutari bwe muri guma muri jawano tuja vao mze mpumula antianga nda usitana umu la gwena sangao orike mandwa hiyo mpumula antianga na mpale ya zimba ya pota chine chizimbe simba weli hachakora hatu wamu mwefuraba tumanyi jena tete mutumanyi umuradi nange nkore najadi erawe nalinzi jana kugamba mpumuradi olingo mubisi gwenjuchi olinga njuchi muruzungu abo umuradi nze nampala gwena sanga nga apota wana tana umu nalini soma msomi nga anda kusari wana apota tana umu nze ngambo toku umu Haru wa maka tuwa mbele anga wetambula Bakula gwa msamba tuba keria ni maape Yagenda solo zobu goro kwe mpula mpula Uzataweza za tanu Hale katuwa wa mbele anga wageza kupange tambula Pageza kupange banonya Yetimi na fababu falansa Zile mabegenu msamba wada yeti upamekano Wabu falansa najano nya wateka paso mpene baje bakubamu wafu nye bano nye msabari wa bakora naja tumina umo pina ni bagu jawa bade sivenswa ubangano bano nye Victor Gyokeres aluwa naruwa nye naba seja wa timi ya bufalansa nete mamu ganyo Victor Gyokeres temamu wamu pene bagu ediza bakora mumakati msabari wa adure kiyomeni naja kwa bakora bradu ya no mmakati wana mnenge msabari wa olise redha chusizo mpira wa gueno unajasimo mpira kafuba yesa wa you know sala babidi basatu dembele najaga mamu ndawano yesa wa you know minus hino paizo kukubila bu Faransa wano unajawo na timi ya nafaba Sweden baba deba bayu emobu tuwa buwe mese ye Mike Orisa bana kasaja kama nyomo pira Orisa kuye paso gueno yesa wa you know unajamisinga dembele yasulo mpira kwa basaja

0: Okay, kuchenda musamba kasi sasa tufeme faro de simba impolgoma e dembe awebe kupango uzalbo kwa simba inajyo sinza mtundu kwanga ebi nja ulo mkwana njenga kuwa kumsimbi za abana faba bingo masavu muanguzi uona kuruwa lero alikunamba notu msambu msambu bili namunya tano mumu msambu bili ngenda zileka alikunotu msambu msambu bili anamu tano mumu msambu zilienda la kanzileke ya sodo kwanga wangula ensimbi za the Tibo Logistics iza bingo masavu na kuruwa lero ninga nemu game wezidako tugenda bela angira tugaba ensimbi kwa tasode kulangu wangula ucha ina chances jine mipira jona chikumi mweme katu chalimu games yoba chinana tuwezi tatunaza na games chinana uja kube langu funa imituwala atano atano iza do Tibo singo velo laba anu present anga kwa li sente ziba zikinda gabibwa so tusobola kube langu zikiza wakati chitake zanta tatu watulinze dread dako ebi ntupisa kubanga bitamde dalabu nchinyo kumgana anga uzalabu gula simba Bufalansa nebiranga against the crown 16 agwemgana ngauli zalbo gola simba ngaba kiso kubanga chitambula abajem timina faba Sweden ngaba mpigo zibade sato kubwerele chenja ule chiba domo kukula nte musambi ono hatuwa kiria nimba pa yunge deko kati gende da kugoro unkaga janga ye all time leading top scorer timina faba no ababu Bufalansa songa temu ya isa na abasambi abenja ulo umuli abasambi nga ba Thierry bali bawandi sebya fayo nga bakubya magoro kwe kutula mumbera nga basobola kubiranga itambula gwe mkwano gwanga gubarala no insonga zino eza World Cup ne bana fe betutambula nabo mpola mpola ebintu okubiranga bitambula dala bulungi nyo mikwano jange abagezeko kulanga mugo barala wanebula sato kwanga tuingira sawa munano gwa kaugeza kona ku rwalero mbadde njaga kubiranga nkuwa ku updates eza World Cup eno solo kulanga omanya ebintu nge so kubanga bitambula agwe mukwano gwange agobarra ensonga zino jona jose zino na ku rwalero kale ompera kuno gwa de simu wangu nyo mukusoro ka Bufalansa ya soso kuleranga batanse ne pesi ntonto no wabulo ruva nyuma soja basolo kubanga basu mulo mpiro gumbe chika 45 musamba rwa Kylian Mbappe wabadde coordination nunji nyo wakati we no musambe gwe baita Michael Olise then Neri Brade Bakola nendo za Olise yasinzo kubera nga vera ugenzo kuta playmaker tosa kubera ngo busa maso midfield musamba itwa Adrian Rabiot Nesho Meni baba de very very outstanding very composed gate basula sula mpira winning every duo je baba de babera ko mubanga ne wansi then winning every tackle kosa no kubera nga bazibira bulungi nyo nga bazibira mu ngeri eya 442 diamond baba de bageza kubira nga bashepinga singa timu ebata ina mupira then baso kubira nga balumba nga babera 3-5-2-1 nga timu yegeza ko kubira nga eri mu transition ya Bufalansa ninga baba de bakubanga double pivot nga bakubanga ba midfielder babiri nga bakuba mukinya munana ne mukaga nenga timu ebeli no mpira of course Adrien Rabiot agongerayo then Tchouaméni nga covering the other left hand side of the pitch baba de balancing abulungi nyone ba wingers babo kuba de brade bakola then musambi ono gubaita Osman Dembele nga agezako kujo covering eno kugoba arwa namba 2 wabado musambi oyo aitwa Julius Kunde ndoza Julius Kunde kwa sambira still abaina experience kubanga ndozo Julius Kunde nalimu World Cup edition ya kusa tuwemba sera bide abo tunamuko nje miaka 12 sebo nga national team abera experience jota sawa kubirango roo zako agungana nga uzalubu kwa simba kakati kiri ya nimba penerio na MS bagenze kugozi mukaga mukaga each yeo unaka tibiba top scorer ene ngato oja kujiulida ye bagenze kugozi mukaga mukaga so far Kylian Mbappe ne Lionel Messi uja kuchiulida nga wiso kubanga chitambula mumasao gwemgana nge auliza lwogola simba akati chitegeza nti Bufalansa aja kubaza nyatimia na faba potigi na kusome zinga nye walimu Philadelphia njogela walimu Amerika ye raja baba za nyatimia wanafe aba no bazanya Paraguay si Portugal munsonywe Bufalansa zanya gwangalia na faba Paraguay wali na kuzume zinga nya July then if I round 16 endala je twakategera ko Canada je kubazanya gwangalia Morocco na kuzume zinga nya ochitegede so far we twakategera ka bakakasiza then July nga 5 era round endala je tukakasiza Brazil je bezanya gwangalia Norway bakubetimya na faba Ivory Coast so far bebo abali ku round 16 betwa kakaka sako nga batulinde mipira emirala okubera nga je yongerayo gwe mugana nge auliza lwogola simba yona just since okubera nga auliza mikwano jange yona jemuli mubitundu vyo kwanga ebyenja urukare apacho besodo kuranga chitambla nengira wano msajja wange geza kukubiranga atema ateme nsonga na ya kubi ya kakoti kalinga kabudi ya bimina Uganda mbamu itabaka risanya ya sambira kutimia bufalansa ni timina fabaseno ya kuba namba bili na ajimalamu binika na agenda kone kutimia Manchester City bakari sanya kare mbesho bachitambu debu Faransa mgabali na Kylian Mbappe Bradley Bakora Michael Olise Muganda wangi mpozo nova obasinga businzi nova kubenyane bakukube tano iye of course olia hizo gamba Sweden teteseo contest teteseo ni timu ebade ya manyi mkwange mabega bwetunula okulaba ngomusamba itibwa Dayo Upamecano ada kuba ne Saliba ngamulimu naba sambi ngaba Lucas Hernandez abakuba World Cup ya 2018 ngaba wangula ngaba kuba timu ya Croatia ku finals go zali nya ku bili aba Lucas Hernandez bali ngaba katero babade ku bench jatunamu kabalenzi ngaba Ryan Chucky of course naita kubye ngati tumumanyi cha soko kola ku chisawe badizado ebavunde ku bench Jean-Philippe Mateta abobote atete bajira dala ze gumpinga bamaze musupu kale timu eno bubato jita deni uvedo like mandwa kumutwe kale nze abudi abimna ganda kunoti nye mwenye tanu nye satu mkaga mwenda msambu mbaji olio soku kubila kusimu mbulile wagila timu chi mpilo guguliri dewa ata soro kubila ngembira tujikuwa sakani zandala bulunja otherwise nja kubila ngazijao business na imbira biyangi mkuju kiza sigena kubila ngamurekayo bane inakuzome zinga kumina rumu July tuliwali ele kavumba mkuingila mtuwa rugumu goka abasoga Enembira byange ali wale kavumba abataidi kavumba ni na moto kango veye idinda ide Kampala bo ide Kampala oli wa dembo kuvira mu mtauni wani ne de wa chiso oli wa dembo kuvira mu boyogerere au wali wa moto kedira ku Northern bypass wabakomo ti mvira mu wale around about ye wa chiso baho ye hoima onansa na au wali wa taxi de wa chiso aingo ajire mu Kampala na asinga wajamu paka wani ne de wa chiso tudiswi kanku mitano ochitogei kare mbele tobu eri mikwano jange abendo kuidamu na imbira biange ibiri abili na mukaga ena kudomwe zinga iku minalulala tujakuba wale kavumba kuingira mtu wa lumulala gonka gonka ebintu solo kuanga tubige magani ya bulunji simba okay mganda ange tali iko kunoti mwenye tanu nye satu mkaga mena msavu mpagira the mighty Gunners na chimbugwe bakambraye bulungi nyo abu kwagala nyo last boy bangambye ekitone Simba hello
1: Simba hello
0: wanji sebu
1: madamu sebu ni rubiasa
0: wanji
1: madamu sebu ni rubiasa
0: te netu wakayo nga sinunji che amani ani
1: rubiasa kambara ni ngiritaro
0: mana tuwadata tuwe uliza bulungi nyo noza netu wa Katalina Serubiri Dennis wama ubaka mbulabia bulungi nyo nabala labanji wanombalengi ya mganda ange Uncle Josh ama at least France to win the trophy but not Argentina muna ange tachirimu kwa gala kwa chidja kusinzani hali na amanya agatua leche kopo Simba na ukuuliza nyo no kwenjo kena na hii
1: ono sebo ange chindi bukeze sebo mpila kuwe tenu
0: Kale tuyanze ge abebugerere batulabira abantu abali ekirindi abali side ze bugerere mweba kwangu zaboga simba abali ekayunga ndi nyedde marwa ndwadde mutwe kabomya ebyale ebiri awo byonna mweba kwangu zabogola simba kukayunga road ale mbera bwe tubegeza ko kubiranga etambula lost boy bobo yagala inboxing namba yo mu TikTok ya hange njajira ba nja kufuna Simba weba wana amba ya nguwa na mumfu kile ziki Simba
1: Debu
0: Iwanji
1: ono topu ke Uganda ukufane semu tochi wanda wa itakpe
0: omupira ugulabi dewa
1: omupira ngulabi dewa numichi wanda waka weta
0: hey
1: zengulabi nga Faransa ye jakutu eja chituara
0: Faransa jagunja yate eja chituara kare tuenza tuenze ge kale njaga kubera ngamba itamuko wano katono nyo soko uliyo bakabuna ate sokwanga tuvo wano Tekno Kasangat bobo ya gali simu ya kabi charge ya kabi screen guard ya kabi ngeri original atakino kasanga tibana jatu kudako kuna yetu msamu noti satu abili mwenye chenda munaana tanu mumu inda vana fivalia ba micropay bakufura agent naso kupanga ukula transaction is a sente kusimu ya ongo ina float ingatevi transaction joko la bakuwa commission jabano nyako kuna yetu msamu noti bili anamu mkaga kumi anamu muinda bobo ya gala kweko zesa inga bakuwa float inga usasula bwa kuwa commission mbeda angabu eri oba noti msambu mkaga noti noti noti muenda satu satu muenda faith agro inputs tutunda kasori wa dike msambu msambu msambu chechikachwa kasori chilike eri abali mibu na mugwanga ili ya Uganda kwa mwagara noti msambu tanu imu chenda msatu chinana mwenye chinana muenda ye kasori agumile che yanga ataba la bulunji nyo yuga chikisupa yankoko jetulia nkoko nunje parking idwa bulunji nyo so ngateje parking idwa mumbela enja ulobi fi bili mubifu babi wawati yone bisambi jino nye kebi ntutambile da la bulunji nyo mikwano janga bago vereda na kuwarelo kare zabudi ya bimna Uganda njaga kwa tae simu emu bini mve wanate tulinde game edako Simba Simba wanjiseo te wakali yani onu
1: onu nche gasta ni mpire
0: hili yesevu
1: ajiori
0: jani mzee chechiru
1: ajiwa
0: plasiru
1: ye ajiwa plasiru plasiru ya nitegete
0: mwenchikopo mwako mabili mwako mabili ya video chuku watako
1: aa tuna kuweza kute yomukaga tukutano wakana abu
0: sina wakana nenga mriba na fubaru rango
1: kutegeze kuru njitasa ni mteke
0: zebio
1: mpire vitegeda kurunti
0: ee kari asajja ba Brazil muwagira bwe namwe mulinga chadonda kapira kanji kumumwa na eka Brazil wakapira kakendira Brazil to chaina bachanga mukede te chaina bachanga mukede Brazil je twatu manye ina ba Ronaldinho na abalala ba Romario Rivaldo ba Bebeto ba Cafu ba Dunga Roberto Carlos mwe mwagira byeko okwana wana anti nyumye ne wanda byekencha guwana Brazil weno wala byekeri je nkugamba. Asante sana kusikiliza, jina langu naitwa Abu Diaby mna Uganda. Tuonane kesho. Kwa heri. Jina langu naitwa Abu Diaby mna Uganda. Kwa heri. Asante sana kusikiliza.
2: Mpaka so pire si chasize yo kunyo makonsi. Zizi no kuyu PC kwa startime. Okuvanga 11 izo bomu kaga. Bakanga 11 mwezo bomu sambu. Tuwa subamu kisoku semba yo kwa Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Ne Neymar Junior. Ngaba tunkida mu USA. E Canada. Ne Mexico. Kuchano mibidi mwemu. Oba chano bidamu musambu. Kwa start time. Kwa sura mwezi gumu. Tukuje kubuke kuhuli esa weno. Tukuambuse kwe singa woko. Ate gwari kuklasiko ba super bouquet. Tujenewe kuwa ye nyongeza yanda kutano. Nanga kutusi wako. Start time.